0: Ngày con Avi. Kuma dia zung Avi ki pada dati dah hohongon. Mi aga degok na diti. Na saman na diti kan ni. Dadi hana om. Teka kuma dia zung Avi ki pada toh tempuhon. Dadi kada hibay. Ngay pagyum na pengusap kya. Om timpu banyo na giti. Sudung patu do kiva do timpu do momoi sumasam nga ahasu kapizo ko zuvodat itia hinasu ni ko kota na hinasu jadi gugum on do manginum do baik kani iya na moi do itinan panga tamay mo do po do kanu do sebab baik na pada tinga iso do tubat na gini. Tu tinan to ko na pwede tinga. Mo si tino kiba do vaig ka ni. Inumon na to ko. Mo to ko panaw do za kamay di. Mahuzung do za. Naikad binasi. O so auto may mo kasi ban boss ka na zante. Mo to ko pumahaban. Sa Bobby FM, copy boss yan.
1: Kopi bosian di amal ya di.
0: Nah, kumadi mo liya ka kopi bosian. Mintong kan lagi tayo mimbul ito.
1: In fact, pagluloy nga pagyat sa nagidibay na na po dito. No? Nakukotuo na rin ako si Susi na oba sa gala-gala.
0: O, didi. Ipo di pago ka niya.
1: Opo. Isang pamintang maimbul ay didibay nga. Apa na siya bago maimbul sa hindi, boy? Aso di sangku. Mintang daw nga aluayom. Aso di pagmintong.
0: O, bagya. Alat
1: tingin. Ngayon, no. Mamason sa di suntom ni Ogyat mintong na maimbul do ingato no kahitlasan do ansan sa da do ay so no do nununur mintong kiba naging matiga do so giton di kadang-kadang untuk nahangaw do ay naman mintong maimbul si purga tadak son di ngayon ka
0: ano iti akwang to dop
1: oh ino anangan jo hay di pagulo eh DJ nga ayun na pwedeng nakukuwang na di kibay ka anangan ko nga aw di pa inpono ko so
0: ba may na pabusa ay pabusa no
1: ba ay so eh mga bisubay do panuhan ko do so ulti eh nang abisong top di tapinay ko di kayo nang abisong ti ho di do ay ko nga ivoko na pwedeng nga ay dati ko nga to dati zote pinsang galincha. Isaw na po nga, nakungoy, sinahad ka niya. Kumanag hindi, tara ko sandi, nagi, ang saso sa ngongo, ako daw ako na nakapanaw, ako nakukukugan. Sabi, hindi dito, Australia, hindi, tingatan, nakilasan mo dahil nakiya, ang saso daw, sabi mo, naray Tuhan, no, manutan, hindi ako daw, mapanaw daw dahil no. Kumanag hindi, los, ingko ka na hidas ka ni bay no ako na di may kikipakita lapihod keke asya siti ngon na baguin san po hinga san may kumana gide ay maliaka edo hiya kubodi o nugay utuwa uy din hivan kunangan daw ang san jula do ay hidas na maliaka dolis kumadi kuguan siyo no to kada kukuva ay di nasakan ko sa mo no umay di mo ay na po nakayakan eh naka di DJ Ben tamay mo daw suaw ka daw iti na sinuaw magawit at ako na itasadangan na ginabo ang pamusavan na sang yan do kito na kawan-kawan ko itanak-tanak tayo itakos hindi ikasuavan na magawit do kahitasan na ginabo. So, we nag iimak kinungaw nga we do video na pangan ka na saan do ay namuno po minto nga we may mbo do ingato na saan to pinay hobi pa bago di do ya ikawan-kawan sa kampung kituaw na tamo ay muno do suaw ina nga na kampung kituaw o suaw tamay mo
0: tapuan na yun
1: eh omo ino ino punganan pag ino o suaw nga ino o gingo o kakampungan daw kakak nanti jejeben.

0: Agun mo ko sa salita.
1: Katawa na, dena ka na.
0: Oh, dena ka na. Ingatan na kayo sa amin sa mga bulak.
1: Okay. Na, iho, iso, ano iti? Pason kumadi, i, ano iti? Nangan kami mintong mimbulom. Hivan na di ako hidasan kamay di. Na, kuwang ito do. Habi na kapiso do, misusubab-subab. Mintong do, panantaban. Do, sa saban binon yon na kang kuno tini o dapat mo pahid mo ay dapat na dito dap ako ko kamozan ko na pwede nga ako ko ganap to dap mantok na posik na dito jam ko tahu nga kamozan ko nung mo ay kalaja na min subab daw nga aw na di min tutok kani aw na di min tutok din pa kalaja anong aw nga ano may mamagapon kumadiyo so nga vi habi na kabisa pento gawang na computer nga mamagapon ni dumbangan na computer to min tutok na di ino nga gimana gimay do semua na may kinubangan di sumuti humatang mantan kalanja to nahihanaw do tatap no po do niti ako ko ngay mga hintom do may kalanja nung misusubab mintong na mimbul kamay di na gimana gindeng ka na di hobi binasi ikan ya ako po nga pason di Florida kinajil iti pumusok may pason di Florida pabisan dong usubab ka di Florida tabi tadaw minggu tabi pibabasan pamason kumadi Florence Boyjol Helen Yong Justin Gabriel Doris Asing Joseph Botilo Marius Marudin Ingam Satur Adila Duvanson Emilia Gom Dennis Nicholas Yang Lucia Bibi Jennifer Mangka Koisun kampanye nogi so tapi aku na ait in pasuan ko nombal diazu tapi tada minggu tapi pasan kemari sudah tayin senan kadi Florita Kinajil Richard Binginos mika tamaymo di bo pasan daw kapi pasan nomo subab kadi Richard dite kumato pinahit ang bahut o makikin ako sa iman bos kadazan mantar Richard Binginos manda kambung Tinduzon Sugud oh dadi Tinduzon Sugud dite min somok nang kudo kampung di Osuaw Kozo di kampung Kituaw kani auzo sangko ko ho dadi min somok nang ko inquiry ya Tinduzon Kituaw Kituaw di Osuaw pasan di John Tati mantan lakawit papar mamason kuma di tamahot ngabi Alicia Dilim Berita Mandag Julita Judith, Stella Martin, Angeline Marcellus, Brin Samuel, Lucia Bibi, Nancy Tating, Juanis Majari, Anthony Sipanul, Frankie Tan, Johnny Lajuman, Robert Obot, Mudi Gili, Paganakan Majawa, Bohiaw, Omanakan, Tawino po nga, Paganakan Gusundi, Miampay, Pason, Katabian, Taramingo, Tabi, Basar, Miampay, Balakat, Do, Minamangon, Umatatamis, Tako, Nadarat, Tikit, Tanaw ka, Baob, Kaipan, kinawa pa ito ko hozo pagwi daw to miyambu sugod ta ko rin panakan hozo iti kanaw kinawa to ko hozo iti hozo di taon mo nga padan nagisisam nga padan hozo di Gerald Lansing ginavo ko ka hozo di Anastanislaus Kaos.

0: Ana Stanislaus Kaos. Ayon so hansan na ayon so kakausan diyozo kung ma diyozo nga vi di mintong do mimbul do sa savan do pinon niti. Tayo mo atakop mahavan sa Bab FM. Siyo, aw berarti na puto rin ha. Kipa berarti isok berarti mahavan ni ano niti. Sabab FM, kopi bosian.
1: Kopi bosian dia wei cici ben.
0: Kopi bosian dong. Dongo subab. Nah.
1: Ahai jo au nuko ngau suara nu ben.
0: Adin di au nagi sangko ahai nu bagia inga. Atau pat nu bagia.
1: Minang wakai ben, minang ay ko intang membul, hod magunan tun tepua.
0: Au.
1: Nasaw ko na di minugad ko do dayo.
0: Miaga ka ni.
1: Miaga ko zong ka kasambuhan jan ko ngau do how no.
0: Oh di pa di bago. Ba mai na pa musay pa musan.
1: Paghuna pa nga kuma pahay dia okay ben tabam tanak no mahabi pwede na ano hansan judo hidas nanda zina ano ke ben
0: okay katawadan
1: niya gana po kuma naging nga vida ke kinuvangan ko nampo nampo siya ho mahabi na di tati tulat dak ho ho dong kyo basi o naginavo kyo mega takaw di mga kanhin sa uti madang todo ni monohon na oguhanan kuma nagidigandot nagidiyadi hay jupadati ako ko ngay day no to babanazo tuminga di hapuon do takabako maniit saw auzo na di may sakohod pundo kombizaan.
0: Oh, di.
1: Kani ito po po takabakob mo, gati ben, kiba po rupunti na niya, konsom na dito sa da.
0: Tapot.
1: Kuma, nagi di Florence Pongaw, Regina Helmi Alasa, Lina Jolimik, Tanjo da Vasico, Tabian Tadao Minggo, Kongay ko sambayang, ito, nadyazungan ko di sambayang, may daw babakas na diti tuhang kuda manaw panaw kumanagi nga diti tanako tanako tatuo gisam tanako tamuhok to ay tanako tamuhok pinamanan na sila mga dead spitang mabay pa di tanako din ng butiga si Chris minamanaw daw mga dead Sarawak diba daw mazan po to do kasi ano dyan sa papanaw kulita kaya uy ma do kaso no da do ay daw aday ngay panang kigusa do bakon ang kumanagi do tiya huguan siya uday ti damin diti hay diti bin nakapanahon na siya haw do yung sa uti madang kinangaw na matoy ngang body get yung hoing te pati nga kun do takabakob maniit suko sa di takabakob ko managirita binay ko na dayod kampung mikik papal so ko kano hai Jeffrey hidas kay ako naging magyaman na lifaon na go madi akakuhilin ko si miss lilikol ko si miss ada kaso na pampiw manay diaw siya ay manuya tasuno mongokot kang kudyaw auzo mongoy dahil na auzo may ansaw taube na pa ko sa danuan kundi nga iso na subay di ba tiyay di jibin di mamalyati duhuyad na maya do ano na ba may malyati langan pagya pa yo si Ben da numbulat talifaw no ha sangya na po si Ben da di DJ nga man so di pa yo di Ben auzo kanu manalifaw di mi ni ungkap kita na po doho so ay sorati iso auzo kay hangano iyaw no kay hangan ko inko di na Rako ho dong nazakan ku no po jau nga nimang makianu zuna da jau da nombor telefon nu hai maliade kaka anak dati iyo di jibin awi timpu.
0: Oke, ketahuanan dena kono.
1: Oh.
0: Tadi kanau-kanau kita ngok toko hozo di pohong kapon dia juga menungkapan dengan video zu. Ahman san ino kapan do hisan makin ngok do hozo. Hozo.

tumihambus sa kapalintaan Sabah da papantod pisa kadungan di ko sudong miyampay e Asia montok papabu da kapyunitan dahil sabat dahil pagun diti kapagawiti ho da ko sa kadungan dahil ko sunizon diti bogizan katabuhusan dahil timpu tumambuhi Sabah diti taon dupang ay bu dupang padamdu po si Kapuan Kozo da kapalintaan no kapapanay di ho kalalahan no scheme pupotonong di ho tumaw pagansak elektronik tay ko ikos na po nga po papantod do kapanguzuban sa kaday miyampay magtahob no gida kukuangan diti tumaw pagansak di Kivao do sa kaday apat nga ibu apat nga tustu nga pramiso pinghudan di panak miyampay aiso kabalay maza day minggu pinghudan kabansaan NTW dubong nga ibu dubong nga po damanom ikanjur mantad ko dubong nga po gisom ko dubong nga po damanom buhan ko tu day patutangkop Malaysia mantad ginumudi ho do bangatus opot pinghudan di Sabah kampay no iho bahungopot pinghudan do sandakan nakapuno do bago do iso kinahantazan o sikul taka Vasco ta kinabalu sungyan nakapuno do isyo ho do hongkod kahantazan digital om kopulokisan tinodo AI mantak popohikang pokozo bago balajalan mantad teknologi om nakapoy buhay panogi do kabahan digital montok timpu do monto sinu do tinimbungan polis di Raja Malaysia PDRM Sabah do tumihambus papapanaw tanggungan dioho miyampay ngan tabasi kalalahan no di tabasi om katatapan miyampay do ay sapibasan dahil ono no po o kahasaan om kadandangan do kalalahan no pinggisaman do mengimbuhay do pakakalajangawi do kivaw kabahan dahil bogisan kapongo kapongo zuvan va ig id Sabah kapabakas tay kapantod pokozo vago maza dayd pisakalazan ta facility University of Malaysia Sabah UMS om CFL Learning Services Sdn Berhad nakapagawit ngan ta basi da poguno RTM Sabah sangyan no pihi do nakahantoy amas bogizan kapabalan ESG di Tavasi baba kapabalan Malaysia HKM MPI Petronas dubong ibu dubong apadamimo baba di deho na po ngan hantoy do tinimungan bogizan kapabalan ahal do babay no ibinuan di huguan kapabalan Iswadiman Dominicus papagambal Nurhisham Ismail of editor video Hosanna Princely Joy.

Savannah Jam ka waho taho nga param 2 minute lang sa vibe paguna to ko to pinay ko nga ve anda di pibasan dahil TikTok na paritino nga isay nga dati hanto kahantoy dahil itya Argentina mi havando Spain miti dahil kivada mo na kadung do Spain Megari Charles Charles Peter iti nga gumuan mo na kadung do itya pagun do Argentina habi na kapiso itya mo na kadung numero 1 do Argentina in Sabah FM i DJ Ellis na dadi tahu o Argentina o Duvo Spain kadi DJ Ellis ka do iya susuway na pa kadi Charles na pabago diti nga Duvo o Spain o iso no o Argentina ka na kadi di may Jimmy Sol Julius na po nga Argentina duvo o miso Spain ka tadi ko po nga kumadiyo so nga mi may agadago ikumalaja da ta daw suva mga to na po pudan ya do ano iti pudan na po sik do bago do mga intong mga kalaja tay kami tutok din sangyan kumalaja bago na miso suva do ta daw do ko iso kumazon ko dahil yun ito binay ko nga yun ah ko po nga tingkaan ay ha kada hivay dia zo maza do RTM click kanu do mintong do itya pihapanan do panantaban do sasavan do vinoon do bangay budo bangga pada manom miyang pa ida iso kabalay mga na po dia zo download RTM click naman yan kaya parati da aw po insan na do download RTM click kan ya subay ko mintong do ihas sa van do binaon nga mungkin nga uno gi do kasahin ban boss kadazan mazada RTM click sa Mavi FM dayo nga vi kopi mo siya nagi ko ba nga piriti ito pinay nga vi i pentano do Facebook do Saba VFM na ikot din namay na ikot o pulokis nga vi na magisisi ba magipason-pason na ikot di Dove Peter Doll Zandi Crystal, Maria Juhan, Sabin Kangut, Sylvia Olivia Chen, Arnold Gondu, Jamie Sadapan, Patrick John Hughes, Zimito Jipui, Joseph Chin, Christopher Steven Hughes, Julia Alex, Quirianus Lucas, Alga Sidion, Vitalis Balok, CMS Fred, Julita Margaret, Evelina Julinu, Om, alamay po ko, oh, dahil na nga vi. Bam, ko po nga, tapi na ko nga vi, kanaw hisay ko dyan dyan, may hozong nga vitang abasi, tanto na po, hozong nga vitang abasi, boso kadasan, Om, nogi. Sabah VFM.

0: Hey hey hey, kopi mo siya nung usubam. Himpunan ito po, talaw di team yung paikidong di omis ang boss di usual. Man talagay na ito sa imban boss kadazan sa ba BFM. Ikot yun na si, usual tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Kotohwadan!
2: Kotohwadan!
3: Kotohwadan!
4: Pobos no, no kotohwadan. Kumanin isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no, nakanangan ko na tuhun sengyan mo bos ko. No kotohwadan! Kotohwadan, mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahimbahan mo skanazan, no

0: Noi Godvinasi.
1: Noi Godvinasi.
2: Noi Godvinasi osuoto me mutta tuona poko sembaan bosto krazan te beneko ngavi hansan da no hisan ko do dong suvabiti. Do ko padam sisam buhan do ko tu tadau minggu kan ya. Jadi ya no hansan da tatami sekolah da po ompus tadau bayna ti te beneko ngavi. Lain onu no peman diozu ko ko ma on diozu te ko peng gundong. Daiti id tadau bayna diti nidamin pengundong. Ano po, mga Diyazo. Ba, po mga tapinay ko nga, may timpo daw kasi man, bukas ka na saan, mga mavi, avi, nadi. Nadi. Iho na. Katawadan ko mga Diyazo, daw minamihi daw sa Bavi FM. Kami na kapiso, daw kasi man, bukas ka na saan, pangubang Diyazo, daw kinaposikan Diyazo, daw bayan na dito. Ay, tapinay ko nga, id kahansanan, daw, tamay mo to ko kanu ko undangan na tadaw ba nilti na hibay na mo nang katuhod kung adami na mangun doon na po i-navasaan to ko in om i-avasaan to ko dahil ang minggu do dumuntok nga kuwa po nga dahil pihapanan na panantaban do itiasa sa van do vinon Argentina mi havan do Spain diti Argentina o pion ko ay na nakon tabi na ko nga vi patimponan ko isya sa pay hozo di Francis Edward Soywill kapiso mo kito bago na ino koron na mo at timhambos pay DJ Katrina Pasiti iit kasimban boss to sina hey kapipas yan dong usubah.

0: Mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Bana!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam.

akapanay kaki. Ahinta na ang imit ra puso ta ka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapwam sabiton ra cardiovascular. Minsu patakonsoy ra lakawan nulumbak, apatun ra pansor nulumbak, ang suang no kolesterol ra inan.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat rapan siluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rap.

0: Maniru kuang kutuming.
1: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
0: Salah kaginyo, Ming. Akon kutuga. Kondo mo napandayan na raguti. Magalawa ako. Boy ka boy. Mapuso mo raguta ka uti.
1: Apahon mga tupurahon kulot. Apa amina niloto painunahon do bansa. Uli kono iloto inanak amnayo rabandar. Pasindangan po nam kakula. Tiyak ko aman niloto amahilong ramidya sosyal ratalipon niloto.
0: Nagaulo ramaton. Salah karaguin intora yola lain.
1: Alap po nga ilono wason kulot. Mindaho ko yak ngararahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan ko rato.
0: Oh, monsay ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando panukaw to raklas mangila na ragot akaw.
1: Ah, oko tukulot. Kono yak ko oko tulisun no kanon pahuinansak. Bun, kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
0: Kita kontoy mimi mangila. Tan kulan.
1: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.

0: Kunupuyo akau rayus aktif, ambal raun yak uman yun bali ratukir-tukir nungoro, raja-raja nupahun, aktiviti alap uman yun bali ra otopot kapiyo. Kunakawang raja raupis, aktiviti ami kapiyo raja abuli anilinggapu ramiyun rayus aktif yuhino. Ang isangkul intorentok minamulira kerita, sumuku raupis, ang isangkul muayra kantin, mako ika arang, ang kulia mos Rafael ami kapiyo buk nung upis mo yun. Mayara rahu pinasila no pusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 ngopor sumuku ratalung atus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling na risiko penyakit ay ka ambal activity no kapiyahan no inan.
1: Menara Sinurambi niak mauligan na ratambunan viewpoint gira kampung dalungan tambunan bobokon poyo intok panambuluyan rasaba.
2: Bakul wakit,
1: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonarareka bentuk rumanara ragitio, rondo binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu, tutu ondo masuang tinemu giura libung tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti kapuam patrabal rugaun monsoy kandayan rumato oro tumolop amsiov ruangin intora paka kroka.
3: Maniru kuang kutuming.
4: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
3: Salah ka gini, Oming. Ako ang kutuga. Kondok mo na pandayan na raguti. Magalawa ako. Boy ka boy. Mapuso mo raguta ka uti.
4: Apahon po nga tupurahon kulot. Apa amina nilutupay nunahon do bansa. Uli ko no ilotu inanak am nayor bandar. Pasindangan po nam kakula. Tiyak ko aman nilotu amahilong ramidya sosyal ratalipon nilotu.
3: Nagaulu ramatuan. Salah karaguin intora yola laing.
4: Palap po nga ilo no wasan kulut. Mindaho ko yak nga rarahu tohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang uwas na kamamanam kaminan ko ratu.
3: Oh, monsay ginyo ming. Kinamin kula. Ming, atan kulan do pangukaw to ra klas mangila raragu takaw.
4: Ah, oko tu kulut. Kunoyak ko ako tulisun no kanon pahuinansak. Bun, bun, kuno po po ay naliam. Mansi, kunoyak liha.
3: Kita kon to'y mimi mangila. Tankulan.
4: Ah, kuno po hinokulot. Ang yawaw riyon.

Pagod di ka sa limbangan at ako untuk tuang tarawat minggu kepada masyam datulan dat katuru ada di tahun 2002 pada manam ya tapi kau itu ada pagun dat ako untuk dat bana di tingan nakarikat na jam sumuang na jam ko siyam 2 na hapa da minit ada tuang kung si kawa mo agigina kumado ko yudit kasasay adot tumanod makinangaw di ka sa limbahan at ako matapin na ikaw antok na timpo-timpo ajam na to kumay sa diti arangaw na kayo iti kapailan nagi iti sinding-sinding pamalihis da ginawa matapin na ikaw mantok na manimpun diti kaparangahan na sinding-sinding pamalihis sining man tadi mas ni sumiran iti raitan dat arat o masunong am suto na iti sining man tadi Justin Marajin sumandak miwas kiwas kanaw kinong hot ako

Ito pinay ko iti ko pailan ko ngay tawan on talk o da tatuang na tabay na dito ito pinay ko iti madibut maninggarod na dito kapagoy rasam na ta sapo antaka ni da panang sipitang tenam ang bofot ang mga kawaya-waya dito ito pinay ko katilamos gisam na ta jam kapermisa da tatuang at dito taraw minggu kapada masyam na tulan at katuro dito ito ang 2002 kapada manam. Ya, kung mada kayo, dit mamaso, dat makinangaw, dit ka sa limbahan na toko, pong sikaw, amo o gigina, dit ka sa limbahan na toko, mila da kayo, at ano doon, maya dit live dot TikTok, mila naging maya dot live, Facebook, ya, ay so na suway, mila naging orang o maya dot RTM, click, kung sika na mo o gigina, kung mada kayo, iti, nadlabos do pagun, dit ka sa sema, mamili makinangaw, dit ka sa limbahan na toko, bah, antok na tajam na toko, madu, datino, tabinay ko, nga man ko po niyo. It is sining-sining that light. Yeah. Anda kayo gisam dot. Yeah. Mila lagi magandat gisam dot kalimpupuson nga nung amukan dan po nga amu manguro. Makinangaw gisam dit mila kau dat makinangaw pengkuro po ang sikaw. Sa kadung na kayo kumaditi dati kasalimbahan. Matapin ko sining man tadi Ren Rafael iti rumah mega di Tikanau kinong hatokau.

Ya, tapi ni kami suang tak jam dah tak kuma dua maya di tidak di keselimbahan naman tak dati impu di tidak pinai kau man kuponyo iti sinding-sinding dat nakalai teka iti sinding-sinding dat akalanga dan ya bah kuma dah kayu ditara dati sinding kalanga dan dit arohian dah kayu makinangaw ngamila makiyano dan tak dati impu di tidak pinai kau nung haro kau niku nung aso nga noridi asyo amo agigina ambah tabne ko iti sinding nga man tadi tabinay Joseph Londo iti naruban ko batu lunguyan kiti amsu tanan iti sinding man tadi Molly Alina mo jingle iti huyan ko minod subak kadi ti kanaw kinong hotako.

Tanaw hepatitis ng pumagunan, ramayan, muntok papayikawas kapurimanan, karait kagunan manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarul dit mamarumak sa ralamtinan. Amao kita tanda-tanda kaimpunan. Nung aubatan, nga milad kadala. Tingaligay tinano may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, amilang jarum, amlagi papanaw pabarisan kalidasan. Pangilaan kaimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Ito na ikaw, mamasat ako, Dot. Magkinong ako, diti sining-sining na takalangadan. Onsikahan na kumado kayo. Ito na ikaw, karet diti pialan pumupusan Spanyol.sumap diti pugun.argentina. Ito na ikaw, ontok diton nung kusaro ko po nang ko, ontok diton doon na ribu hapod. Isay po kusaro dit is sanginan sutong dit pinungaranan the Paul. Nakuroha sutong di. Yatap na ikaw, sutong na po di. Nga minanundu Spanyol kamanang dot anredi pialan mimbul som pamagunan antok di taon 2000 hapon. Ya, isay po kakalpot kasaraw dit sutong di. Tapos na ikaw, nung katanod ko dit pialan. Nuridi mimbulusan pamugunan antok di taon 2000 hapon in Afrika Selatan. Nga, iya, tantu no kakalpod dati kasaraw dati kamayon is, nuridi isa iti kamayon dot penganalisis bola sepak adit ang tutunan antok dot timpu dila. Ya, ilan na sanginan dot sutung mantad Jerman dit sika guide na sili diti kamayon celebrity dat sampamugunan at nakalantoy minanandu kinatusan

matabineko mamasat ako makinangor iti sinding sinding kalangadan matabineko uputan ko kago iti susuyan karet iti sanginan dat sotong nit panong panong napanguranan da Paul adit pinanandu dot Spanyol kamanang dit antak dit Piala Dunia 2004. Ya temen-temen ko, kanta kan dila na po nga nakatimpun. It is a aquarium sea life in Oberhausen, German. Mananamong dot sutong dila na po. Nga pinabanta daw hit duo kutak lutsinar dit kay harota kanon dit karahian dit sutong di. Ta kanan na po karahian daw nga kupang. Antok nat manikid kutak naman pasakata bandira duo team dit magisap akon ka magisap na nun nga duo team dit manangkiala antok dot antok dot nuridi apialan mimbul sa pamagunan antok di taon 2004. Hamba hot kutak dit man pilyo di Paul. Paul na pa nga isutong di. Hamba hot kutak dit man pilyo di Paul dot labi pagulo. Nga ilo na kamayon dot ano ready? Panakatanduk daw dot kamanang mantok dot pialan dilo. Nga antok dit timpo nagi ilan na po nga kamin dot iso na po kaparagatan dot ano ready mantok dot popoin tutun da, kuma dot tumambuloy mantok dot rumikot id aquarium dila nga hamba nailan ay sutong dila na po nga nakatimpun dot minanandu minanandu dot kinautusan pialan dot mimbul antok dila kinautusan di naman daw ton ton duo na po nga kamayon dot atapoti yeah salinay dit kamayon dot Piala Dunia 2004 isutong dila na po nga nakalantoy dat minanandu kamanangan dat German Ghana England nunuhit labi dot manigawo nga minanandu yaw German na po nga kamayon dot ala kumad Serbia dot antak dila kamayon dot ogumo iti manakadong atumbaya German mila dot kamanang yeah kinatanduan dila pinapasili sutong nila sebagai dat legenda adit kamayan dat nuridi nuno naman dat ton dua na po nga kamayan dat antakan untuk dat pialan separuh akhir ka bah sukup no kamayan dat sukup no dat antak dat timpo dat bayan diti susuyan karet di Paul sutong dit minanandu dila maputan ko kago datino yeah tumingkad to katuruhay makinangon ti sining man tadi Jaydi Arifin iti janji tarang bulan kritikan o kinangon to ko

0: Bon sikau.
1: Katumadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kwanangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa kano member sponsiko ikatayere sponsiko kanto kumadulong suway sundong akarot panghupan autokawi okurakuro nung asan ang takaw kumadulong suway mangusiko panghupan diyalo sponsiko
6: ya tapos ikaw para matalo minuto paglulumang may jam dato kumadulo. Ya, mo aporimanan dot aruhay kopyo iti kaparangahan sining-sining kalangadan kyo. Onsigahan kumada ko yudit na kamayan dot nalihis. Kamayan dot noridi. Ya, kamayan dot nalihis na karangaw sining diti sining-sining kalangadan. Ya, kadita pinay Alex Paulus. Katuro ramaw ko kasaraw datulun gulo-gulo ka ang kaditi tambalo to ko perantaw Borneo parahiyan di tapak ko diti lagu di gulo po ka e apang sikaw kumado kayo eto bine ko man ko oputo iti asusuyan karait diti Paul isa sutung dit minanondo diti pialan dat mimbul sa pamagunan antok diton 2,000 hapot meto bine ko isa kinantakan sera kamayan dat ay sanan diti manakadong dat German kikalansanan tinimungan dialog na pwede nga kamayon dot ko ngay idepialan pamupusan nga Paul it sutong di minamilid kutak adit kihara diti bandera da Spanyol antok di nga agumo iti mananakadong dot German dot ano rin kadyelo o ilan na po nga kamayon dot panaka tandu-tandu na to kamayon dat amo at tumbayaan kihara nag iti kamayon dat karatas kabar dat baritis dat minanurat dat minamalahaw iti kaminanurat i Paul adit sutong di na po nga retan sebagai dat pengkhianat kad boros de malayo ato natumbayaan i Paul dat sutong na padila nga manta dat England pagulo dat naman pondoliho kuma dat German kamayan dat ramalan teka panakotondo di Paul it sutong di nga nasilid atapot sara Spanyol minangala dat German isa aso hasil manta dat tandukan Charles Puyol nakangay id pialan pumupusan antok dila tapi na ikaw nga kakalpo kamayan dat harap po it amu o tumbayaan akadilo antok da timpo diti na po nga nakasala dati ipol diti nga insan po kamayan dat minanigawad kamayan dat minanigawad at pamagunan sara ipol das sutong di minamili diti Spanyol montok dat minangala da Belanda id pialan pamupusan pipiro tadao i Andres Iniesta pinapagul kamanangan i timpo dot pamuruhangan mantok dito pinaikaw pagun dot Spanyol nasili haditi nakamanang juara dunia mantok dot kumainsan id suang dot susuyan manta dito pinaikaw Paul isutong din na po nga minamupus piala dunia antok dito 2,000 hapod miampai dot kihara iti kamayan dot walu penuratan dit otepot manta dot walu dot kamayan dot percobaan jadi antok di tahun antok dot minsus hab dot tino kamayan dot kemenang pakasai nangku hot tinimungan da Spanyol tanudok toko pengkurohot pialan dilo batam nego sinding na sumusuhut isa sinding kalangadan manta di Pat Michael iti kauli aku wagu kaditikan au kinong hot toko.

0: Boss! Waig to mod isa!
1: Kawayo-kawayo, dot ang maginom waig to mod. Teka, waig aw omis. Akon ka panakatanda, dot ay satusin. Nga, waig to mod. Milo, mangidup panuhan dit alamus. Kapriman dat asahang nga masonong. Takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis. Amat tamang datinan. Kabagal not gulad mantat takanon. Tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanong. Kalidasan tako na po, lobit agayrati kamanta dat anu pamasarahan dat tulunsuway.
2: Niko, jam ko permiso pada mana minit ada tatuang. Kapisa na nga natutuang kumade Ransin Juani siyo kumantan tinanam ranaw. Amason kumapaganakan ko biagal bagal diriana om Iriani Chichi om Lilian ka. Iapon si ko di atapin pinay Ransin si talantang ranaw sinding manta di Matthews Kasun ditunudi kadaw diti man ko paong kapo, kumatapinay ko itkampong, alansan ang susunong toko na dangay ka iakang sikahan at tapinay isar ladi talantang bah, tapinay ko iti makikinangaw maya diti TikTok sa Bab FM Clea Ignatius Maria Juhan, ponsikaw amo agigina kumado kayo, ponsikaw nagikumanen silian kumanagi di isaiti Maria Juhan kapisan ng antotuong tabi piwabasan tanaw minggu miampay barakat tesima kumadia kadita pinay Maria Ponsiko dia tepinay Maria Clea Ignatius tepinay Elizabeth Victoria Ang Damin Gunting Geoffrey Antang kapisan ng antotuong kumadia Geoffrey Antang tepinay Dawlin Goodtak kapisan ng antotuong matansan ang tambalot pakinungaw lansan alidas kasasay ngay kasasay nga ito ko ang kinarohingan at mambarakat ka dito iya ponsiko amo agigina kumadi at pinay daulin pati pinay ko sinding na sumusuot isa sinding pinampatan ni Jurin Kimin ami Yuslin Gamin pili-pili ko lang sat ka dito ang suhutanan aditi sinding manta di Ajis Aling Ralan Kapasyon Dahay sinding manta di Tonio Petrus tumangkabo ginawa kinawa kinang hato ko.

Pasanang ang tatuang taramingo, kumatang ang tapinay, tambalot sa Sabab FM ang tayong sanan. Makinang ang aming Sabab FM ko sa Limban Boros Dusun, sa Dapon ni T.E.O. Sonong Kopyo. Tabi biwabasan ng barakat mantad minamangon kumatang ko tayong sanan, mantad di Charles Loginan. Kaunsikahan kumadya, tapinay Charles Loginan amit sumusuhot, mantad di tambalot ako Clarence Wong, makyunisinding karahian basyo amo ang ikina ko madya tapinay isaliti tapinay Clarence to amo natumboyo ila sining pinakyano no makada korologo umbalan ko dat paponi antok dat timpo dat suway batapinay ko jam ko permiso tulong na permiso no antok dat banaliti sinding manta di step jo iti kada no gulik ka diti suto na niti sinding manta di dance dan pita bunga-bunga paginawaan sining man tadi Adi Kasim Subing o gumo na po sarohon ko kritika na kinong hato ko.

At binagawa dyan ang kapramisa, 4 na po na mga 4 minute at natutuwang antok na taba na riti. Ako may not man na po, ganap na riti. Po kumayan, paido kayo antok at tuwang taraw at minggu. Po ang sigaw kumado kayo, 4 na po na mga 4. Tulunit, makakalpo makinangaw. May riti TikTok, Sabab FM, po ang sigaw, amo agigina kumado kayo. Ama mo nag-alihuan, kumado kayo dito makinangaw. May riti live.facebook, po ang sigaw, amo agigina kumado kayo. Mata benda ko, kumanda kayo dito siya depon, ngamila naman dap. Ya, kada ada kayo lihuay. Iti pialan pumupusan untuk data jam kotulumin susuap datino. Iti Spanyol dat sumap aditi Argentina. Ya, tapi ko, manta dilo nga iti prikisom kumiyampay da kayo untuk totu ang tarawriti. Pisanangan na totu ang kapisanangan at madap. Hino ko pada damat.

kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ayon tutunan. Sebagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulon dit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung arato id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan toko tensanan.

0: kulono to yonong gagayor binatikan no patiri min datung ginsamol kon ka ginsamol no pala ako nakbo salah ka kon naginyo pabukat kau paindulomon takau kalindu takau ti mamati ra ginsamol atung ginsamol kondo ginsamol liliut mapasaw udara singuton mapasaw marol panaming galur mato pana masukan magilong ralilit mapasaw amanday kagwat pabukat kau
1: yo tupo tragu munaki.

katutut kaki. Aun asal pat mo yun ang umbolora ulundra media sosyal? Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbe na mahunara rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosyal, kono pakano rahu onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy, intoran mong bulis saloy.

San Giligi Poporno Akaw Nanting Ais ang kining orarahu nun susuit Ariyo Rasungoy ang Kia Tralanaw inun sa praliang ang kilayora tirong ambay relilian ang rangan-rangan kawinuhino kandobahu kono po ika pakaulutaga palungan ralibong nu kinayano ingay am alungi libong nu kinayano on pono intok taka.

0: Suara utamaimo. Tapi mo siya nung usubab na Pinay? Kano mo kinungawa si Van Bosca Kanazan sa VFM. May kombinasi, masuaw tumay mo.
1: Kopi Bos yan, kumatambahot ko ngawi. Kanono minsingi ho do ko basanan, kumuhingan do toko, moy do aw atagak, pasonditi mantadogo, may Christian Lista Balamun. Kano mikinongo ko simban Bos Kadazan, noikot binasi, it frequency si zang ngopodong duvo, titik 2 FM. Kotohwa dan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Pasik-pasik-pasik, makinang wala kasimbahan mo sa kadasan mo sa Radio Malaysia Sabah VFM na ikot winasi.
2: Kasimbahan mo sa kadasan na ikot winasi, na ikot winasi. Paswal tamay mo. Itkeningaw na po nga si Zam ng Panambaho Titik Iso FM.
3: Zoka, baba.

0: Kalazan, hindi ako maswaw to mo.
1: Kasi ko siya nung suha po ma Sabi Vito Pinay, teka tambako sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suha biti. Kasi ko siya ang katawadan.
3: Nanto na daw ako, his na ginabo. Makatpanak na pumuandaman ta pa si Kozo. Siya nung suha, DJ of lagi makikinaw na Sabavi FM.
4: DJ Suga, hello, hello, hi.
3: Ang nga nagiging pera gidiit, darong suha biti. Dahil panakan, hozo, tadaw, patabu.
5: Izyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pakinungaw no, kasahimban boss kadazan, dot tikid tadaw kyo.
6: Pinoy Court Dynasty, osuwaw tumoy mo.

0: Asuaw tamay mo.
1: Dabay na jam ko nom dodong suba bitino Sabah VFM ko sa himban do balls kadazan. Ya tepleng ngavi ko pi vosian dodong suba ko mari di Jesus Sabah VFM de nombo ko nopo it the timpu dabay na diti. Makin ngaw diti ko sa himban do balls kadazan. Pain tantu na po kiva dati lo tepi rai di ma makso no do. Mintong diti pihavanan mimbul sa savan son vinon. Miampai diti tini mungantai ko Pagundo Spain om nagi Argentina da babay no diti mahansan da wasi ngabi dono po taguvangan da po opus tanaw bay no diti miampai do tumaguvang do dono po Oh, bina ko sa kuma sa Vivi Tambahut di mamaso papataon da nga Vida Tanganak do mugat sikul do nang suwabiti Hansan da wasi ko pataon da di Uzu Tapinay ko lagi tak dati di Tapinay di mamaso makin ngaw mazaday da radio si Sam nga pudom duwa titik to FM it tindahanon it kulita do manaw panaw do nang suwabiti Hansan da wasi o Pinanaw ko insa do tokaw na da man tadi ti ko higaganan te ko kantakan di aw wasi dai da tindahanon dai tay ko dai talun-alun ba tapi nai ko katuhadan ko bare dia su tu tamoy mo manakadung tay ko makin ngaw ditik sa imbando boss kada zan da tikit tadau miampai ko dugo DJ P tadau mai no tadau ko iso kaduvang ngaw pod di ti Wuhan ko tu tahun 2000 duvang panawana timpun ay toko wok sa imbando boss kada zan dong suba biti miampai do hozo man tadi Roja Alum insan tadau kiva ponimbanu sutonon hozo man tadi Hillary Petrus sunudaizo dait kesimban do boss kada zan naikot binasi oswau tomoy mo

iso iti abalid pogun. O may kot po jam ko 2-4 minute daw nung suvabiti o maungaw na takaw o babazan. Inomba do popongaw si kay Diyosu do hozaw nga vi di notip di ton vahu nga padan o nogi di ton sizam nga padan. Om hansan ako tiyambus ko damang kinangaw. Kada ko inso daman tanid o radio Diyosu. Paintato na po do mamuhi si kay Diyosu do hozaw nga vi do kadazan. Poy tinagas dahit isa na dahit pumagunan dahit sabah VFM. Tumiyamos ako na makinangaw na hozaw. Tapos na ikaw kinangot ako hozaw mentadi Catherine Vitalis Libanis Nombono di Om sutonon hozaw mentadi Adolf Jamie Timpu Kahangadan. Dahit kusimban no boss kadazan.

0: mas karatan, di ang suaw tamoy.
1: Kapi po siya nunong sa mga puma sa Sabi Vito Pinay, tayo ang tambaho sa Sabah VFM.
2: Sabah VFM, darong suwa biti. Kapi po siya ang katawadan.
3: Nanto na daw ako, his na ginabo, katpanak na pumuandaman ta pasi ko so. Siya nung suwa, DJ o nagi makikino day sa Sabah VFM.
4: DJ Suga, hello, hi.
3: Ang nagi mempe nagi diit, darong suwa biti, dahil panatan ho so, tadaw ko sa hood.
5: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag-inungaw no, kasahimban boss kadazan, dotikid tadaw kyo.
6: Pinoy Kot Vinasi, osuaw tumoy mo.
7: Iya, tapos na yung mga video ba'y na jam ko nung himong pa na mapat minute doon ako subab no di, dahit po gunat ako katuhadan kumani di yasus. Sabi abi, di katatano di ko sa himban do boss kadazan doon ako subab iti. Ama no abal nga video so tapos na ako ang paintan ko na po do tumbazan so na kiva do tambahut teko tapos na di minintong do pihavanan mimbul ino ba do niampay di ti pogun do Spain of nagi pogun do Argentina itbogizan do panantaban no di itbogizan do tovi matok di ti pihavanan mimbul sa Savanson Vinon FIFA dupong ngayon bu dupong manamanam tapos na ako. Kiva dati do tapi na di aw pa dati no kayo do isay nakahantoy om isay o bontugan do id sampo magunan bihabanan mimbul do FIFA duwang kay bu duwang pa manom am hombus ko ako pa yan diti do ikot pa jam ko tu do nang suva do tadaw bay na diti tapi na ng pagoiti na kinungatok pa diti ya
8: kano mangiho boss kadazan miampay di Juliana Andreas.
9: Oma, miyampay kakal ko po miyampay na gay. Di tiya babasan, balaja lo boss kadazan, miyampay di Juliana Andreas. Aha, Jo.
10: Yeah,
9: jadi, di tiya nung nangaw to ko iso boss, iso sipil nga may suvay pumulot yan. Yeah, kani?
10: Hugo. Hugo.
9: Aha.
10: Bay na no po di tiya nga, iti ya vago. Vago o vago, kaya? Vago, kiba mega kiba edge, pumpot kaya?
9: Mm-hmm.
10: Vago, o miso, vago. Iba lo koma itso ba? Dari kumazan lo vago kaya vago,
9: pero
10: vago.
9: Vago.
10: Vago na pa kumazan itin nga vago pagawang no om nakinis no.
9: Vago.
10: Kababo, mga ko ikababohi, tayo pain vago. Yakan ko pain vago, pain vago. Vago pagawang no na alis. Kababahin, no?
9: Oh, oh.
10: Ika.
9: Nung mamaguna to, boss, point vago nga, kiba, nagi...
10: Ake ba?
9: Nung mamaguna to, kiti vago nga, siti, no, ano na po, pamaguna lang, point mongin vago.
10: Mongin vago. Oh, yeah, vago.
9: Kabasa, nagi na, kiba.
10: Mongin vago, magi kapaposimban.
9: Mongin
10: vago, kagiginovo, posimban, kagiginovo. Dahil, na ito ni lao, vago. Vago,
9: eh.
10: Vago, kan ka, mongin vago.
9: Mangin
10: vago, kasai.
9: Okay.
10: Mangin
9: vago.
10: Mangin vago.
9: Mangin vago.
10: Yeah.
9: Vago.
10: Mega kiva hejut pompot
9: daw.
10: Iden po vago, VAGU, koma it pompot daw. Kani, tunida vago. Iyon na po nga, kabasada ko mazon na nogi. Vago na po nga, iyon na, vago na, teko lagi lah kamay ni. Vago na. Teko vago na. Vago na.
9: Vago na.
10: Lagi lah.
9: Oh, vago na. Okay. Hazo na vago. Inka. Kapasat ni Megadi.
10: Hazo na vago. Insan po vago.
9: Okay.
10: Insan po vago. Insan po vago.
9: Insan po vago. Vago om vago.
10: Misuvai kiva misuvai santuni na okay vago mega kiva edge pompon nga isoy ma nga tuni ra mega kiva edge te vago kiva komare
9: sigot
10: sigot tau dari tuni ra vago isan pa vago ya ra mazo kalis
9: isan pa vago isan pa vago
10: dari nung pa boss vago isan pa
9: boss
10: pa vago.
9: Oh, insan po vago.
10: Iya, ane. Jadi semusut vago itu ya hasu, om hasu, hasu,
9: hasu.
10: Kaya kah hasu?
9: Hasu, hasu, hasu,
10: hasu. Hasu nampak tinggal. Ahasuvan no tuhun. Mega isya no no tunangku sado bunga. Oko ni ma. No hasuvan ku no. Hasu.
9: Ingko ni ko mugunan boss daw dijo.
10: Doi nakahasu sa menintong dia. Sa boy siya. Hasu.
9: Okay. Hasu.
10: Oh. Hasu. Na nakahasu kada ti da minumihi da amas.
9: Oh,
10: ako ni maamas.
9: Oh, kamo sa nakahasa minintong baby ko ni.
10: Oh. Dari ter pahasu nga penat ito ko. Hasu kadaw. Hasu ta in ta kozo batawan la. Kamozon.
9: I kamozon ito no ikano madi hasu di kawasan gido. Kiva mati mi hasu de di ikana bagi mo kunan.
10: Mi hasu.
9: Kiva mati mihahasu dai ga dia.
10: Tu ni lah hasu ke. Mega bos subai bagu ya hasu. Kiva mati hasu no dong dia.
9: Oh mega bos mega dia. Oh ya.
10: Kiva hasu no dong dia.
9: Abis ko ko kuman ga tun bos nung malazu bo. Kiva kembar no duh ya. Apa ni tadi apa sih guna no. Kiva hasu no duh ya. Oh oke.
10: Apa ni hasu ke?
9: Hasu. Hasu. Hasu. Kiva hedge. Oke.
10: Hasu.
9: Kiva hasu.
10: Kiva hasu no duh ya kita pembagi. Kita apa hasu nga apa yang pengin otak ti hasu.
9: Hasu.
10: Baik teko ibu aku mau do baik hasu. Kadawa hasu. Aina. Tadi pada waktu pada hang hasu, HASU, hasu, mega kira itu sebab pempada, mitya isu aku hasu, HASU, kira glottal, kira do koma di pempad. Tadi misuai mitya anu tuni pada waktu itu.
9: Nung aw napa tuhun no anu maka magadi. Vosyon na daw papahambos niya kahasa, pumulapian.
8: Script mong ihobos kadazan na po diti nga pinatonda di Juliana Andreas.

Ja, du bist gegangen wie auch mal hier nach Hoso. Hier war dann mit Bull, Sasavan, Son, Vinon, du warst ein Bull, du warst bei der Mann. Ini nombor dah naikot ngadi timpu dah tauvi dah pihavanan di ti mimbul sasavan son vinon tapi naikau ini nombor dah kita tokau iti pihavanan ipihatan di ti pagun dah Spain om nagi Argentina it bogisan dah panantaban om nakanjul di jam kohimo dah min susuvab di baina tapi naikau om nahantoy dah pagun Spain iti ino ba da insan-insan nakapamadadi diti Spain sabagi da bontugan da mimbul sasavan son vinon toy FIFA World Cup duvong ay bu duvong nga padam anom iti na kanay ko amgul na pada Spain diti nga pinatumpos di Ferran Torres di minute ka atus anom minute iti na kanay ko amaw nakahusi o pogun da Argentina. Ama yan na pinapadadi do pagun Spain diti do nakahantoy diti tayo bontugan diti pihavanan mimbul sasavan son vinon FIFA duvong ay bu duvong panamonom tapi na ikaw yan na avokon do kapayhan ko kamay diti pihavanan tovi no tayo pihavanan do final inambo do pagun do Spain nakahantoy diti pihavanan ma insan-insan nakapamadadi do pagun Spain sabagi do bontugan diti pihavanan mimbul sa Savan Son Vinon FIFA duvong ay bu duvong pa naman am muntak dati di minumihi do pagun do Spain ti ma kaunsikan kumare di Yosu tapinay ko muntak dati di mumihi do pagun do Argentina au mongo tapinay ko kinaman tako wagu do apat po wagu ton do mantad bay no aha biya na o pihapanan do mimbul sa savan son vinon tapi na ikaw o kita tako do apat ton om insan om tumihambos ko dadako sa imban do boss kada zanditi tapi na ikaw kinama tako hozo mantad di Lenny James hisang piginavan sutanan hozo pinayampatan di Rosario Nini om di Heidi Vanessa Maruning hosoko sindo ginavo dahil kusayimban boss kadazan naikot binasi asuaw tamoy mo.

kami Humbles bagus ako ulit. Oh, ako sa Imban, Lobo, Skadazan, Tepinay ko. Kinangot ako, Hozo Mantay, di Dennis Primus, di Humbles of Piyombo Hutan. Ako sa Imban, Boss Skadazan.

0: Ya, tapi nang ngabi hozo mentadi Jennifer Skula kada potong abo ginavonu.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Ya, tapi nengok ngabi lebay na jam ko tu duvang pada mana minit nadi dari depogun atau kau om kata hadan ku mari dia tu sabi kita pinai ima maso dan mungkin nengok teko mintong masa di live di TikTok Sabah VFM dan nungso abdi teko masa di live di Facebook Sabah VFM om nagi masa di kota Huzan di radio si jam ngapudam duvo titik 2 FM. Om lagi masa dari RTM Click. Ya nah, ikut na po lahan nga video zura mungkin nga udah kesehimban do kadazan do dong suap diti kewadan kumade dia zu. Om apa yang tantu na po tapi na nga vi tambahut dari da live dari TikTok diti. Magibaw bos koko mo yung naditi pihavanan mimbul sasavan sompo magunan inombo do nahantoy do pogun Spain iti tunay ko makiva nati do magibaw bos koko mo yung pihavanan do mimbul do tovi teko it panantaban di tadaw di bayan naditi suang kono yumo di zu TikTok do Sabah VFM. Om kawasa to ko daw magiso solita. Magibaw boss dai hivang the TikTok dino. Om mega dino boss ko ditino to pinay ko oikot pa jam ko 2 tong pad minute daw dong suva ba mapatimpo na to ko iti babazan. Kanga no to ko da hozo nga vidi no tip di ton wahu nga padan om sizam nga padan. Om inaba da hozo no pa da no tip di ton wahu nga padan om sizam nga padan diti. Babazan na pa diti nga nuhut di tambahut kalaja Dennis Primus katawadan kumare diaw. Tambahut kelaja Dennis Primus do pinopohud do hozo ngavi montok tadaw bay na diti. Om namat dino tepnay ko kinangot ako hozo mentay di Shelly Chua kaupusan kahangadan ko dahit kasohimban do boss kadazan.

0: It kosoy man boos kadazan no ikot vinasi osuaw tomoy mo.
1: Pero nga vi timpo na ito ko makita nga do hozo nga vi no tip di tone vaho nga padan niyam pa do hozo kapag human tadi Rita Labangka iti ito pa na ko masuto nun hozo man tadi Peter Om Sahar Melody Piginavan dahit kasimban do boss kadasa.

Iho ko nangku. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu, om kapangingkuang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinavas za, om kapangingkuang gontob kolesterol. Mangubas, manginom vaig ay sa hongot, tay ko vaig tabang, o kon ko kamuzon ay sa lausin. Nga, vaig tomod i ay sa hongot, kanu, managak tutuvan do osikap, kopyuman do ongis om kasuntob, papada di di akanon do oloso hobi pinototu aw akasom yung pay loso tomis, minta mong tinan, nagunop no do gula pay ngamong ita kanon, aw tagal wangan mantad tinumon. Dadi, baik tomod okon ko pihi di tomula nga pihi napasi. Kaya dasan toko ihobi kiguno ko mantad tumanud bos topyumanan suvay tuhun.

Ya temen yang ngavi poin tantu na po da iso na dit pumagunan iti na ko sa imban do bos kadazan om do bay no kong auto ko diti babazan makino ko da hozo ngavi di no tip di ton vahu nga padan o may kat pa jam ka vahu gisam jam ka vahu tong pan minit do nung suva bom ong auto ko iti hozo ngavi di no tip di ton si jam nga padan may daaw o batimpo tapinay ko kumatakaw diti hozo do sumusut diti hozo man tadi Christina Binidi paingandat zo tomoy mo suta nan hozo man tadi Geoffrey Avitus Kolotiay no dahit kasahimpan bos kadazan masa diti ababazan hozo ngavi di notip dito vahu ngapadaan.

0: Ongo iti Sabah BFM sa himbaan bos kanazan.
1: Iiso no, in vilon. Noikot, inasi, om oswaw tumoy mo.
2: Ya tapi yang ngabi itu yang busuk aku dah dekat sehimban do bos kedazan yang pedi tiap abah besan kini kau dah hozo ngabi di notif di tahun si zam ngapadan tapi naik kau om Hansan do nohis ngabi kini abah diosu om ketawa dan kuma do sokong do ngabi diosu tu temoi mau mungkin kau di tiku sehimban do bos kedazan om ah ingkau nopo alahan ngabi diosu do mungkin kau masa petai dah dekat ketahuzan dari radio si zam ngapadan 2.2 FM itindahanon itkulita petai. Oh, mama sa dapat papanaw da kulita itimpo da bayan diti pakasan din no bono po at may ko ma di ano pingat ingat to ko ako mahigan to ko dai talo na lun magiobiobi to ko may do o mahigan te ko coin sa to ko man da diti ko higanan te ko kantakan di aw avasi itindahan non to ko pato ko dan ko mado sa kadunga video zu to dai no boko no po nga to moy mo do makina ko diti ko saimban do boss kadazan. Ombay no kinongon to ko iti hozo nga vidi no tip di town si Zam nga padan. Hozo man tadi January si Paji tong kisaday zo na po diaw. Sutanon hozo man tadi Nora Hiu kada zo po insuday nga puguhin ni no kinongon to ko hozo man tadi Dennis Primus Piginavan au notuhuk.